any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna de amnu muha Hey adia chisumpo

Yakupon a ya hon sencheni. Yafunu a emuatun ebue. On yankupon amo a bani biatu nasu se siya. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. Akwentu opinu no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabri. A oba no onwu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Ah, bastande de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesuri chamo. Any friend for me no be bad in cheno. Amutsia musia huya mobo David iba. Na yesu bi sa won sa moje ni sa metu mi aye wehi amobua ne sa ani owure.

Wosu nawo kro Masa wa no da ada abago pe pe cha wosu na every day and night no pomu ko to so de so ya kom kro abago ko so ba ba na ti sa mi ha o pa mi sa wosu sa fa ba no ya wan mi na ya wo yo kro kro o ya hu Woman, I also now, but I say, anyone want to be mad? It was a summer.